0: Obukod ngwo banyi likwen anye kenanye asimne akuka di gwenwe no hunu na aniga ya okwa maka ihinwa ho ngwo deje na abiaru nunu 94.5 FM Boban Radio Enugu unu ma no koneka wonde umu anyi ndungwo kwa ya ngwo youth creative forum and the charity and love empowerment initiative foundation on the shinaka na nunu anyi ni gige mbaji akari ya na afuna oku Oka buku onye nke unu nwata umu ase ekwu neto na echite bu Michael ani otu abu onye ji ogo onye aru oru ombi ihe na aga baba ka amanchi mma mewe imade nwata nna ajiro ohu na eji okpa gbawo uzo anyi ekene madu nile man ko mande oku ka di gwe nwere ohu na aniga ya enwere nwata obu na ga mangu no nka nu na kpara anyi ka ni gwe anyi ni ka no nu okwu onye
1: eh otu abu onye ji ogo ekene kwe ngu ndu ngu ekene emu unu oka bukwa nwata ogu na ego okuju One Ugu was our one, one of Ungu. I can know the teacher.
0: Hey, what a man, I am, Adam Dubu. A man is Zuka Gana, Zuka Gara Ujuranya. I need clean and Aquaran Urara Ujuranya. Never I did by making Ugu Grave and Ever, just detain when I am working. In my nice woman, he hangs here with Tenon Dunk. Now, what do you call and call him? I'm an Uncle Hannah with Tanan Dunka. Nyaba anji boys in Bonaventure ze obia izuka gara obia kwa ofishia tishie ku kwa hunu ku ka hora no no nyaba anji ga hata kwa eta mana ihe mere bu nu ona aja tu kwa na ga dia vu ya na eka mata bu ameke keneke nu ndungu umara
2: ngwe kene mu nu ha na ezi ne ga anyi nti ma igbo dibenile Ibe bare bare jara no ayi ne kenu no ayi nasu no ge na ayi nti ayi abia kwa ya nta ayi make ayi mano kado yi
0: ka kwa ya kara anyi ehwa go yi
2: e hwa mbo bu na nwe ze nwa no nwo no ngu ndo mu ozo
0: chai
2: onyu ma no nwo no onyu mu enwo mu ze na make ngu
0: iri kwa de je nam de je iya ayi na akpabu maka ajina ga rahu ra ndustro ibo kwa ni ge ya anyi ji ga kwado ihe nene uno ya ndere bu na anyi shere na nde a shere bi ari ehe na kwa akwara ka erute ni ikpere ka na egu ya na atu anyi ya anyi shere bu bracing up with the challenges of insecurity ba anyi benguo ko ma bu no juru anyi anya no nwa ga ana ma ayo nwa nne mwoke ya gazie na anyi ke gige uzo or ke gige uzo onye chori ti yi onu onye ka ji ma mekwe anya amari ha anyi ama ndu no ba anyi maka ni maru na atani sikwara ogo anya na ya futa nkwe na obu ni ne nemtenye ihe ndu obatintim no nu no bengu ni kwe yi anyi egu obukwa no nweri yi cheteri ka ati ya ka ji ma mekwe oga ima number ke yuzubukwa 0916000 5945 bob 0916000 4945 ai ka agbafu oso ai ma no nweri ihe nwoke Ameke ugugu ebe na ebe ka agwa anyi boneze ni ihe gbasara bracing up the challenges of insecurity banyi benguo bona baliye
2: eh abekwa ka anti aka anyi ka ma roto yi obu ike nkucha seri ihe na echira anyi ka mba basara enwe ezinchekwe benguo nde ka anyi ka make nya bu nkucha ka ke make nya bu nkucha di woga Kizibo anyi ka ebido ana enefu anya enegeri anya okwa ndo oyibo akpo surveillance ibekwa na enefu anya nom ishe gi nini dukwa benguo aka neje eje ene no nwiri ene eme made anaga etipu egwe benye asinya na echiri yo make amba ikafu uche bukwa ruchem onwe ihe ndameke mere ndameke nwere ihe ndị oyibo na-akpọ drone anụkọtakwa ha aba ọbada ajali ji na-echiche anya ọghachitegwe ya onwe ọha na-eke night vision mmadụ nyigwere enu tiga n'enya anya n'enya ọ na-ahụ ihe tere ka anụkọtakwa ọbịkwa sọsọ ihe akụrụngwa mmadụ ejiri onwe onye di mmadụ one na one na one kichie ka jere nyabu ye basalu nyabu ye nefu enya ko ozo bu ipa imo okwa ndo ibo ashi kombi anu ko tekwe eje no shanege nene che kpacha imu ndo igbo shi no kombi ekombu che ma no nwere ga ma no shi nwe ban ji nri he no ndo na make je a wo chari he ndo mari je shi ma ye ha na eri
0: ni mo sha
2: ma og ma uti ha na ara ni me ogugu ajali asuka na no ya aga ihu ya no kete ku nwa mu ikrubia ndo ozo ehu hor edi one is Zuka, one no one, or one benocative, and lazy, a mayable combi.
0: To figure any for
2: eh?
0: Yagazi, Guacando, Hanese, nine for the Kurunguan, Maconia Choron, Iti Yaro, Macano Ganyade,
1: eh? Because of Guan in against of Guan Nature, eight ball, number 0916 000 4945. It's a yon in Yanikutano, 0916 000 4945 0916 000 4945
0: Darren. Deja, Mr. Eze. Imani target any tanumbo Okada, then I bought batting team. Nandin, ne be quite joke at a quiet, he jetty hooty. Be mad. We be here. Nandin, Nunra Gower, Nachi, Achianaman. Nani anyi eh nya bu ihe nne cha gbalie ka anyi goto yi man nani na anyi trash anyi man ndi anyi trash na abia nkwota nku enweri ho ka tiara anyi anya ni buo nkenke eh gaba ni fu
2: abia kwatu ndi na bob batinti unu man nkubu ha na anu karish ugo ke makutewo ha na anu na besa ha na anu na meke ha na anu na enugu ekan ha na anu ni ma mebo ha na anu na ekuchi nunu masi
0: one boy stop
2: one and a hey pete wo be ngwo ni ni woni be na no e anyi ke mebo anyi ku na anyi ke o ka da anyo yi anyi a chepo the local government ya government imobu anyi na ha mar no nwe ka ka ma edere hewa edekwe ho na o onyo ma makwu do kwa na o bu na ho onyo mo buru no obatin tim onye o ji bu kwa ro ga okweri amara anyi government apa ya ndu ishi ndi ochichi obodo ya town union executive through the PG abekwa afatacha kwa eme nzuko ha ndu local government emekwe amar ka ka meme nya bi okwa de no nwe futali ama ka ka me doji onwe ndo ibo na kpo derivation kanu omo bu ndi na omo bu ndi bai na omego iman na okwa no ihe bu kopo ili enye ndi bai kopo ne mone eji ndi hozo obule ya kpara kpa nke ọzọ bụ ihe na ndị n'ọmụ na-aba batintim anyị anyị kwa hafụ ha naanị anyị ka atịghacha ụmụ anyị n'ime ndị na-aba batintim bụ anyị ha na ha nọrọ anọ ha nọrọ ege he ntị ọkwa niile na-enye ka ndị obodo a na-akpọ Israel ka ha maara abanaghị ime ndị iro ha ha na pielibe ndị ọmụ ihe dere ahụ onye ọmụ mee ka onye ọmụ mara eme onye ọmụ anaghị amaghị ọ na-eme mana onwe ihe ovu n'uche mgbe o ji anọ ndị gwa anọ ndị o nwete
1: I will call. I call. Calling. Hello.
0: Don't you know, boy? Why are you calling? Keep quiet, boy.
3: Aha. Look your mouth.
0: The men, ma'am.
3: Yeah, guys. I can name. But your boy, Jog.
0: One man. Why are you calling?
3: Kentucky.
1: Hello?
3: I'm from Kentucky.
0: Okay.
3: I'm from Guabo.
0: Okay. Are you born in Benguo?
3: I'm from Guabo.
0: Tia, okwe mari anyi na akpa maka ndi anyi siri bia no nyama anyi na akwadi na ra anyi obodo. Tia kana
3: onu. Akwa lo ba siri onye nwokwe ri ho ke kunya ti ya gi.
0: Eyi tita kanna.
3: Imanu nkata no wa magbuo onye okacha ho no wa ni nulu wo eku bo iye nkata no di do no important to do no ke no no no ni so shi ho no no so ga bia ni ihe ke pa ni mu no no tupo de kata la ni ngute bu de ndi ne ho te ba ni tupo na ha beli ndi ki ya ji ani in kwa de lo wa room iwu na ihe kwesịrị ịdị na-anabụ 10 naira ma 20 naira onye ọma dọsị na-enye ka ihe 200 naira andị ịnụ ajụ asị onye ọmụ ịnụ ajụ popo ozi oji bịa arụ ịnụ ajụ ịbụ onye jiri ọrụ o jikọtara oge kwụ ahịa dana ndị ọzọ anyị were enye mgbe inyekwere obere ụzọ ha nyere na eji ọkpa na-akwụ na ọya bụ ọkpa na-abụ ha dị nkwere ike ewete na ewere ọkpa na-abụ ọkpụrụ sọ dị anya zụbụ dị fọst dị next person bụ ga-ebido ajenda ha bịa arụ but it's very important ka anyị ma kwụrie ndị ọkada maka na o nweghị ihe na-eme na arụsị ngwuo ndị ọkada na-amaghị 50% of them ka ha ịma na o nwere nke njere na-amaghị dịrị n'ọgwụ obi enwe mana anyị mmadụ otu onye ri ewa mmadụ achị na na m bịa nyefute mana ihe kacha ịmpọtant bụ na o nwere ka ndị gboo mara ajọtabụ ana mara emeta ana ndị gboo aka na anyị pọpụleshọn wọnwụ mana aka anyị eseki ana ha niile ndị ka ọma o nwechara ụmụ omenala na anụ na-eme anyị n'otu n'ihe egwu achị na o nwere ọnụ dị ibu ọhụ wọntị na-eme otite ebiri edozi gụọ ụmụ ka agbada inụda kind of a thing ọ gbadara na anyị a na-emere ihe ka ndị gboo na-eme we now look for another alternative card more model anyị enwere eji na-ege anyị ụgwọ kri moduli bezi
0: adịghị nna m anyị ekene kentucky onye amechara ihe o kwuru dara kpom bụ ege anyị ewere anyị ewe na ege na aga anyị anaghị ajụ ese onye bịara be anyị chọta ụlọ onye bụ ihe nwa anyị na-ekwu na atịta eruru iji onye bịakwa ya nwee fọm ọka efiri aka atịara anyị n'im nọmba anya ya bụ ike eme anyị ewere amata mana onye ọbụla nụtakwa ihe o kwuru na anyị na-eji maka ege anabata onye anyị na-amaghị n'ụlọ bụ n'eziokwu uche anyị ejewe rie ngwa na-ejekwa n'ifu
2: ahụ na ịka mba enweghị ezi chikwe na-eche anyị na anyị gụtule anyị na-ekwekwa ekwukwe n'ọdụoyi ọkwa na ndebe anyị ka eji ama ka a ka ama achọwa mkpakara dị oke mkpa mkpakara dị igwe ọgịga enwere ọbụ mma mpịachi enwere ọbụ katapọt agbọ ekwu ọsụkwụ na-asa eyi anyị ka achọwa onye ọbụla anụ nwe ọdịrị be enye anyị kwaga eji ịka nkịtị ejebe ụmụ anyị bụ ndị nọchị obodo oyibo anyị anụkpọ ha si ha n'ike ihe na-eme ha nọkwara nri na ọmụ ha ka anyị mara ka mara enwe ezi nchekwa anyị kpọkwa ha gwa ha n'ekwe ihe na-eme enyere anyị aka ụzọ ha dịnyere anyị aka karịa anyị ka ha yọ dịka ndị be anyị ụmụ anyị ụmụ ngwuo ma nwoke ma nwaanyị bụ ndị rụworo ọrụ ndị uwe ojii ma ndị ahịa a na-enọkọtekwe akpọkọ ụmụ ikorobịa nye ha ọzụzụ ka a maara eme nchekwa nye ha ihe a na-eke trenin kụziere ha ka a maara eme ihe ụwọdụ oge ruo oge anyịkwa eme nwayọ anya na-eme enenu ya na si nọ mmanya ngwọ anyị ga-eme nkwụ ojiri nwayọ atọ
1: darin anyị na-atakọ ole na
4: hello hello
1: yes Deje, good
4: evening. Yagaze.
1: Good evening, sir.
4: You know, it's a boy, you're a dog.
0: And you can hear him.
4: No one animal, okay. Eke, they go and move.
0: Deje, Buzuru. Deje.
4: Hey, Wambo. Ogun, you're a one.
1: Kabada, talk a radio, go.
4: Tonya, Ameta.
1: Bada, talk a radio, guy, we can not hear you. You
0: know, if you radio, you better talk about more, big buff, boy.
4: Aya
0: gbara ta ume. Gwakwa ya anya ịhwa kwe na nwoke anyị ji
4: ebute nri na ịka ma
0: ọgụ eji ọfụ
4: onye amecha a sịrị m na ihe unu na-ekwu na dị mkpa ruo ne mana nke m chọrọ iru wee ka bụ ndị ọhụ na-akpa ya be anyị na-ego kpakara akpa ọ dịka kentucky ma nkwu ụdịka ndị be anyị mara anabata ha ya duru onye ọmụwete na-azụ n'ọbịnụ ọbịa na-ericha anya ya nwee ohere iwetekwe bịa chọdụrụ ite esikwu eze n'ọkụ ahịa chụọ egbe tribe na oyabu bido Monday nwa ihu up to madu iri na abo ani agawe ani nga se a tuwe ozogwaya ogwa na anyi cho ibu ndi ka din kereme ekenin kwota aku nyabu ihe ka akota na ezinuno ni ba anyi ji before anyi afu ege anyi chukwa egwa ndi ona na abata gbochie iwotere ihe nwe ike ifuwa mana ogbu ifuru ji achọ ndi ọnụọnụ ego ide a na ezinụlọ berivere oge ihe ha ya na ọkaba anyị onye bihe nsiri ndị ya m mgbe a na-akara anyị ya ike emechaa ka na ebe eke anya
0: anyị ekene ga eji ọfọ anyị ekene eka na akwa ịkwa anyị ekene daara anyị na ụbọchị anyị na-agwụ gwụrụ ihe anyị ya na-achọ bụ nde ihe anyị ka eme ndị anyị ka eji ndewe ana ọ bụ na eruo ebuo ntị maka na akọkwa ihe ka eme dị ịtụkọ nọ ndị anyị ka aha ya n'eka bikonu eze
2: na-achị obodo dịka ndị pg na ndị ezekutivu onye ndị ọzọ ndị igwe maka igwe bụ oyibo na-akụ chief security officer of the community
0: yes
2: mana ndị igwe unekwa anya ụfọdụ n'ime ha ha agbagotewo ụfọdụ nwere dịka ndị pg sha na-ekwe nenu mere ndị pg aje agwa ha pg bịakwa enweghịrị mkpopu niile nwere ndị na-achị dịka a na-achị chairman of village or community ha niile bịakọtakwa ọnụ ati anya bụ ihe ọnụ ọ bụghị ya ka edo edo nakwa ebido mewe ozugbo ozugbo ha bie ka eme nya bụ ihe ebido
0: ọdụ onye nwa na anyị nwoke sinụ echi echi bie gara mba efu n'ọdụ n'ihe anyị na-ekwu bụ abịakwa nwa adịkabụ ụbọchị enwere pg ndị amon enwere nke ndị wan enwere nke ndị amego enwere nke ndị o nwere ihe omen ha kpọkọta ha na mozunga na igwe na onowu ma regent ndị ụbọchị enwee mitin ndị ụbọchị pg amaokwe amon amaụba wan amego na ndị ọzọ niile egwu ha na mozu nga bụ jenaral pg ndị ụbọchị etukwuye kpaa akpa maka na akụ nwaa niile ọkụnye amachi ise a nara enwe nwete nya ka ọkụma ama adịba amankwọ amankwọ dị iri na ịbụọ pg niile nọkwa rie maọbụ isii maọbụ ịtọ ha jikọta aka bụ jenaral pg ndị amankwọ jekwuwe echara ọmadi tod ka a kpara ihe ka eme onye anyị nwere nkanụ onye ọbịa na-enyere anyị aka tagbuo na eze chere ọ bụkwa dịrị ijekwuwe oji ọha aba bụ akawo ndị uji lokal gọọmenti ọhụ anyị na anya hụọ na oyibo kwụrụ anyị na-azị ka anyị ka nwee ike ike mewe ngwa meghara ọdachi naebe ndị dịka enugwu ngwuo abalị ha okirikiri enwere nganga pg nọbe na onye chief he chimonye mitin amara ihe a ka eme ya ka ọma ndị bụ ime ama ya ka ọma ndị na-ama eke ogugu eberebe ya ka ọma ndị bụ okwojo bikonu anyị ka nakwa aga n'ifu nwekwa arụ ọzọ ịmara ka atụtara anyị eji mekwe anyị eke nkwụcha na ndị nwa ya nọkwa n'etiti anyị maazị eze
2: ihe ọzọ anyị ka emekwa ya bụ ịhụ ịmana onwere ndị gọọmenti wefutechiri onwe ndị a na-eke neighborhood nwekwe ndị a na-akpọ forest guard anyị ejekwuru ha chi ha na ọrụ na wee nyere abịkwasị ọsọ unu na onwere oke na ọrụ dịọrụ anyị nwere oke na ọrụ dịọrụ unu ha ji ndekwe ọkachị gọọmenti nyere ha anyị eji ndị ụkwara ezịza maọbụ anya atụ anyị nwere ike iji ekpokọtakwa ha niile ọnụ anọkọtakwa anyị anọkọta onwe ụbọchị ebe dịka afọ agara forest guard niile nọ n'ụdị lokal gọọmenti bịa na besa ha bidoro n'okpokoro were ọkpa ejie gbagochie ugwu kok ghachitekwa ya ọ bụ ka ahụ ha ịnekwe nwe anya ihe ndị rọshia mere nwana onye a ha bịa wefute dịka ihe ha ji bụrụ rọshia gosinye mba ụwa ya bụ akwụkwọ na anyị nọkete anyị na-eme ya na-akpọ Security Awareness March anọkọtakwa nwa ndị ngwu niile afụta dị na achọ bụ mbọchị na ndị ọhụ mekweta ndị ọhụ eme echi nọkọta ekwe na ndị ngwu nkwa eme Security Awareness March ka a mara na mmadụ nọ ndị nọ m chụkwara ịkpa arụ na ọ ha hụkwaghị Amal nokwa n'obodo. O me ha aze.
0: Onene.
2: Eh. Nyebu ozo ayi kemi.
0: Onene. Ihe anyị na-ekwu maka anya bụ na anyị dị nkereme ka anyị kee nkwụcha maka na ihe anyị na anya nọ abụghị sọsọ anyị naanị. O nwere ihe mukemuke anyị na-anụ na ha ya na dịrị eme ụmụ nwaanyị anyị oyi. Ọnwa na-atụ n'ọnụ. Na ha na-eme ụmụ nwaanyị anyị oyi, a nụrụ m na ọ dị ibe mgbago dịrị ibe mgbada. Nde ihe nne na nna asị ndị okenye si na o dịghị mma okenye ịnọ n'ime nọ ehi amụọ n'eriri. Nne na nna ayaji gworo abịa okwu ha nọrọ egweru gworo bịa okwu nwa ha. Nde ka anyị kama ama ime ọnwa maka na ọkwa ka eji ọkụ agbara nshi ebe ka eji nshi ebe agbara ọkụ. Ịma ha n'igwe ndị igbo kwetere na ọgọbụ ikpere aka. O nwere ka a na m aje m ndekwe ya bụdoro ovu na-eri onwe gị ọfụ. Nde ihe anyị ka eme n'ibute. Ụmụ agbọghọ anya na asana ha.
2: Emere bụ na ọ dị barabara nụ. Nkwa nwa na bie kamelu. Maka nwoke ajị makwekwa ọ dịka ọ ya bie meko. Ọkwa nwa nwatakịrị na nwa si n'afọ 15 agha ha na-eme na agha ogbuo. Ntụ anyị bụ ndị mara ihe. Nwoke ka ama ekwu danaghị anasị.
0: Ọ dị ọyị.
2: Mana ọ danaghị anasị bie na ọ.
0: Ana m ekwu. Anyị gawa n'ifu n'ihe ọzọ anyị nwere ike ime iji wee kee nkwụcha.
2: Ihe ọzọ anyị nwere ike ime iji wee kee nkwụcha bụ na-aka eke nche. Obodo ọbụla ka eke nche. Mmadụ ka nọ n'eshuche, mmadụ ka nọ n'enyasị. Ụnụ mmadụ ndị nọ m na-awakpo mmadụ. Ọ bụ ka ha na-aha igwe, e nwere ike dịrị mmadụ isii. Mana ọ na ha na-ejiri ezigbo ọkachi, ha na-ejiri ezigbo ihe. Ọkwa na-eke nche, nwere ike bịakwa nwee mee nwere m nwa dị ka ụbọchị, mayet, bịakwa nwa n'ụbọchị. Ikorobịa niile nọrịa edefutecha ịwa. Ka ehe ikorobịa ise na isii unu ka na-eche efufe bụshi nweme asị bụshi ọnwa dịkwa nke mbụ na mmadụ ise ekechiche a nara eme bụshi makwa na ị na abịa chọọ mmadụ ka anọchiteri asị na na-enwe obodo enwe obodo anụnụ n'ọgọtekwa okoo ọ iji ekpere inwe obodo bụ n'ịka fụta ewefute onwe maka ha kpakwa ike ahụ asị ha nye amakwa mgbe a na-eji ndị mara nkwụọ ihe ruru nde narị ise. Wee na-etinye ụkwa na ndị narị ise mmadụ ise bụ ewere one bụ ọbụ ya anyị ka eke nja m nchi nke enyasị bụ agha ka ajị nwayọ ama ka aga ama emewe nke enyasị maka enyasị bụ ịra mana aga metekwa nke efufe mgbe mkpa ejiri nwayọ eme nke enyasị eyi
0: nke efufe dị mkpa maka ọ ya bụ mgbe ndị kpakara kpakara nji ejegheri ọzọ bụkwa ya na ndị a na-eku ndị CSO anyị kwesịrị ha na ndị uwe ojii na-arụ ọrụ banye dịka ndị nọ na police station dị na 9 mile anyị ha mara na anyị nọ anyị na ha na-arụbawa ọrụ ewe ma na ihe anyị na-eme bụ ihe ziri ezi na ọ bụghị ihe dị ntọcha dị na ịnekwa anya na ihe na anyị na-etinye mkpu n'ihe gbasara ngwu odejen mbụ na eju akara ivu ihe anyị na-eweta oge anyị na-eweta ehihie nne nya bụ ana m arịọ nwanne m nwoke bụ Ezinna Bonaventure Eze biko were nwa nkeji onne jiko yewe ka ihe o ji ma bụkwa ọkwara ike ọrụ na anyị ekenye nye ndị PGs kee kịta onye ndị ewere okwu nawa maka na oge anyị na-agwụ agwụ ihe a ka eme dị ịtụkọ na ọka ji ma mekwe ọ bụrụ abụkpo ọkachacha ndị na-anabata mmadụ behe na-enye enweghị ihe eji ama ha njirimara na ike identification. Ọkwa nọ n'ime nụ anya ma na PG niile gbara ọkpa gbakwasị ya ka ebido dịrie onye ọbụla na ịbịakwa ịnụkwa agịcha intanet na ọbụ ị na-agịcha n'ime nọmba eche ekekwe na sistem ama nnọọ na bụ ọbụ
2: echiche anyị bụ ihe eji mekwe eme ihe oyi ọ ghara abụ na mmadụ ga-akwara aracha n'ọnụ ya ịma na ogoro kekwa arachara ya ya ya anyị na-ekwu bụ nke izizi bụ niile nọ m mmadụ bịakwa beghị hụ na o nwere nim ihe ọzọ anyị ka ehe na-ekpe anya bụ o nwere ike ohu na onye abịa o ji fute mmadụ 14 adịrị mmadụ 15 n'ime ọnụ ụlọ na ọ dịghị oyi ọkwa mmadụ abịa bụ igwe a na-ekwe onye ụnụ ka adị maka ezukọkwa enu ha kpakwa ihe ọbụla emeghe bụ uche ha nke ọzọ bụ na anyị ka ahụ na anyị na ndị nchekwa dịka ndị agha na ndị uwe ojii na anyị na ha na-arụkọta, ndị lokal gọọment na anyị na ha na-arụkọta. Ihe ọzọ bụkwa ya dị mkpa bụ na-eji mi eme ekwu, ndị be anyị ga-echere ọnwa na ọnwa nawa, maka ọkwa na mmadụ na-achị nchị eme ụdị ene na ọmụ nwunye ihe na-asịa ndị na-asịa bụ ya na-akwụ ụgwọ ma anọkọtekwe anụzuo ha ike, ọ na-aba ubu. Ọ bịakwa onye ọmụ ji ma ọhụụ ọnwụ abụ ya mgbe mmadụ na-arụkwa ọrụ n'ịbụ ezigbo mmadụ, anyị ka agwa ya ka anọkọtekwe anụghọ ha.
0: Anyị ekene nwanne anyị nwoke bụ na eze nwa mangwụ nde na ike niile nke tanyerikwe ghọ na okwu nche nwa ya chụkwa gị n'ọnụ nde ihe anyị ka eme ejigo onye kwe.
1: Ọ dịkwa ka unu ma nkwu ọkwa ndị PG na ndị igwe binye nwe obodo akụkụ ikuku onwe ha gwa ha ka ha bịa mmanwụta ndị bube anyị ihe na ọma ikwuru last time maka anyị kpa maka ihe last week chi anata ha NIN e wee na-enwetewe ndị na-akwabata bimatụ. I think na ọka dị very important na anyị kwuchiwere okwu n'ọma ike ma nọ ka aba ndị be anyị ntị ka amanwụta ndị na-abịa ebube anyị maka enewutekwe mmadụ ọdị isi itresi onye ọmụmụ onye ọmụ meshekwu ya anyị anaghị achị na ndị niile na-abịa bụ ihe ọjọọ n'obu wee nara abịa mana just for security sake anyị niile kwere ịma mmadụ niile na-abata be anyị na ndị bụ ebu.
0: Ọdị anyị ekene ya gazie obi nwanne nwa obinna ga-amanwụ anyị na-ekene achị na ihe nke nwata na-arịa ezi aka na-enye anụhụghị nna anyị anọra nyere nwa anyị onwe mme nwa nke ugboro ịtọ anyị na-ekwu maka nchekwebe na redio nụ ọ na-ewute anyị na anya ka anụwa kekere m ekwesịrị inwewe onye kpọrọ ya gazie ma ọ kpọọ otu agbụghị ji ọgụ ma ọ bụ kpọọ bụ na nwa eze sia na ihe ya ji achị na ka ji ma mee ịmara ọ na-abụ mkpunukwa ha ọ bụghị be gị ịnaghị ama na mkpu ọmụ na-eru n'ahụ a na-ekwu eche mgbe o mekweri mgbe o mekweri ọ jere eka na ịbụ aga ọ madụ eka na iwe ma na ọ na ịhụ ehụ n'ihe na anyị na-ekwubu anyị ka bido oke taa nwa eke ezi agụba esi na taa gbuo anyị ka bido oke taa mara ndị anyị na-anabata be anyị na-ewe ndị ụwa na-ewe ndị amon ọ bụghị ego adịghị be anyị ọ bụghị ihe nkwere anyị eka anyị ewere ụlọ nye maka na ọkwụchi nya ka akwụ ihe karịa ihe ndị ọzọ na-akwụ ị maghị onye ọm ọ bụkwa na ndị pijin ka atịghị anya na mi ha maghịrị na ọkwa ochukwu ọdọọrụ ekwu pg ha bụbụkwa pg nekọta obodo ha nwere ikike ịbịa jụọ onye ọbụla nọ n'okpuru ihe nde ndị nọbe nde ihe ji mara ha maka ndị ya bụ ebu chaa ka meke nwere mgbe ndị ngwa esa sekuriti bidoro chaa ka meke ihe a na-eke sensus ịgụ ọnụ ndị ọbụla weta ndị bubeghe weta ịhwa ndị bubeghe ịnụ na anyị na-ekwu bụkwa na nwa ebuna akọ shiri ya dị n'ihe mere onye ọzọ were amụta akọ ya anaghị eche ka o mee nye anyị ka nwekere ihe na-emebe ibe ọzọ were mee ihe biko onye na-amadị na o nwere ụdị ọrịa mmadụ nri akwa nke adịnwụ ọdịka ọdụ ya bụ egburu onye nwụrụ anyị emekwe ike anyị nke taa mana ana m asị nwobina gama nwe kenekwe ya ngwu n'ịdị anyị ọyị
1: ngwu ekenekwe m unu darin unu ahụwo ka ọma ndị ihe a bụ program anyị na-eme every Sunday 5:30 to 6 p.m. biko tinyawanụrụ anyị ọnụ n'ihe anyị na-ekwu eyi maka na ọ dịka mkpa
0: anyị ekene bụna eze ezinna ọ nya ka anyị ma nchịkọwa nkịta mụbụ mike anyị otu agbụghị jiọgụ na-ekene ngwu Youth Creative Forum na ndị Charity and Love Empowerment Initiative ndị meka anara n'onu anyị chetekwenu na ọkwa evukwere ozi nwa onye ọzọ ọdịka ọ bụ okwu nke tadị oyi mana echi n'eke aka mma irikwe na anyị ekene unu deme na ibe anyị deme deme deme anyị ekene anyị
5: you can catch me.
6: Hi guys, my name is Adonis. I'm from Bainway. I'm a fashion designer. When I'm not working, I'm cooking, I'm singing, or I'm dancing. And most importantly, in my resting time, I'm listening to 94.5 Urban Radio. Urban Radio, ham ye ye, aruki geka. Bye.
7: Out of airtime and you don't have money to top up. Out of data and you don't have money to top up. The GT Bank airtime and data loan is available to you anytime. Just dial *737*90# for airtime and *737*91# for data to get up to 10,000 naira instantly at just 2.95%. T's and C's apply. You are never stranded with the GT Bank airtime and data loan.